Hot song man tadi Alicia Kulungan inupus ko diaw minako bitu ko udah jam ka vahu opat minit daw nang sebab update pa guna to ko ang pati ang busan ko da papa busu da pason nga video sudah nang sebab di tita panai ko apa gue dino mai ku pahad dia supaya hango iti ko zuva tavan mentok talaw bay no i okita da to ko masaliti Met Malaysia hasagan do Met Malaysia dari da internet panai ko inombo do dongo suvab dongo sedap minso sedap om dongo sedap iti temenai ko umasam om yang pa iti gonit om tinggod it pipio kinaizon non it pototongkop do pagun toko sabah do tadaw bayin na diti inombo do gontop hinasu to sibo na panga duwang panam tahu darja celsius om gontop hinasu takavas na panga tahu ng panamapat darja celsius montok tadaw bayin na apa kemasavan kuma saya vito pinai di kivarati do uhudon di kau kivarati do ngoson do dong suvabiti di kau talau bayno pingat ingat to kau dari do nombor nopo ngoson do to kau tu au dati avasi oko suvo do tavan mentok talau bayno di ti umasam mega di minsu suvab di bayno umasam dari kinai zona do to kau it kota kina balu dari pinampang omit pososaihi dari ti nga otumbasan do do au songko avasi oko suvo do tavan talau bayno omping ingat-ingat hobi na ko sa papapanaw da kulita itindahan nun hamo dati olahan om kiva dati dong ngon do osadu do manta do hamin na toko om yan na ingat-ingat to ko mahigan dahi talun-alun may do ayun sa do toko manta diti kung higa ganan teko kantakan di aw avasi itindahan nun na toko yung buso ko dahi do babasan panakan hosaw tada ko tohu hombus ada pason da tambahut ngavi mazaditi WhatsApp da Sabah FM kopi pesen nang suva kuma de dia DJ kaditi izau i John tati mentat kampung Langkawit Papar magano da kesibatan mamason kuma saya vi tambahut da Sabah FM mega nak di Ridzwan Obot Mudigili Frankitan Johnny Lajuman Jonis Majari Anthony Sipanul Mike Maturin Angeline Marcelius Alicia Lilim, Bridget Samuel, Lucia Tati Bibi, Stella Martin, Om Peganakan Majawa Bohiau Andakan. Om Tauvin apa ko ma peganakan ku sondi miampe da pason ketebian do tadau ko tahu kia tepinai. Om Atata Miss nada ko posizon do ko tabi pe babasan miampe belekat do minamangun ketahuadan DJ kadi John Tati. Mena gansing mentar kampung kebulusu kopi vosian DJ Pit memason zo kuma pahai de dia DJ kaditi ketuhadan om kuma sabe bi tapi nai ku dari da kampung Sunsuron tambah hut saba VFM ku mega nak di Zandi Dolores Lucia Bibi Joseph Botilu Mais I Helen Yong Elis Lim Cempaka Biru Narumbai Adila mempe da pason tapi tadau ko tahu Hansan do tome motoko ohidas otinan kadi menia gansing om sumusut na pangaman tadi Lucia Mondo Kitty hai kopi vosian ang suvab DJ Pete ma naikot vinasi kopi vosian tada ko tahu kuma sabi avi tambahut om tepinay de nombo ko nopo Hansan Ohidas toko tamay mo kopi vosian ang suvab kuma de diazu dait saba VFM ko tahu dan kadi pasan man tadi Lucia Mondo Alicia Lilim kopi vosian kuma de diaw DJ mabobos kuma di tapi naiku Dominic Lim, Kak Agnes Anim, Adil Hansan do Avavasi Konoda, mau ko nagi Ivan kuma di diaka ko i Christina Ening Donatus, i Caroline Chong, Om Savevi Bilas, Tahong Ayong, nembono po da mungkin ngau ditik saimban do bos. Dari radio dong suwabiti Hansan do Avavasi kaditi. Om nagi kuma Savevi tambahut ko, miampe da pason. Tuhadan kumade dia zut om Hansan Hidas toko temai mo kadi Alice Shelilin om pati yang busan ko da memahis da ginawa kumade dia zut sabi abito penai ginawa toko hozaman tadi Maria Kadaw tanak kau pusan ku tanak kau pusan za kaditi hozaman tadi Maria Kadaw om nagi patatapo na po ginawa hozaman tadi Nicolette and Catherine Tojimo.

0: mamimiombo mazab momogompi susu Suzan Kihogo it kinoizonon nokomoy. Nabos ni adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinoizonon diti kiva susuzan dan bohogizan kobuon pengindapuan om landscape it kinoizonon i apatut tamangan om nagi onuan pagintangan. Atumbazan isido hang di nakano papati hombus susuzan om sandat posayhi it uvang nokomoy. Songhun pakalaja ko palintan tinan do SPRM kiko tumazan ko gompit kahasa mamaguno do tanggungan kalaja ko gompit ko pangozuvan project ngavi ko palintan it keningaw tinani natantaman it upis SPRM lan keningaw di tadaw ko iso tumanod ko intahangan in natantaman no po nga kusay pain kalaja sabagi panakaday engineer it ko upisan ko palintan it uvang no koboy kiko tumazan minamaguno do kuasa daw sondi pinapaymagon sigil ko kunan no pongo kalaja montok project di pinapanaw iso kumpani sangano do sinavan di sido. Na iso kantimpunon na ihan kiva upunom himo project ko palintan miyampay hogo songovian kuang hobi iso titik si Zam Lizong Linggit tinoy na do kumpani sangano di sinavan di sido maza idpipio manguntilik to topot.
1: Abal Tony Bo Tadaw Baino.
0: Omiya nang avi Abal Tony Bo Matak Tadaw Baino Tepinay ko Om Ongo Vago Diazu O Abal Tony Bo Da Jijam Ka Vahu Tahung Pan Minit Do Nung Suvab Suvab.

Tumiyak po sa ko, dadako sa himbaan, robos kadasan, tapinay ko, kinungat ko ho zaman tadi, William Justin Tadius, Darling, hangadon, zobo diaw kaditi. Ito ko,

Sabay na jam ko bahu apat ng pa naman minute na di dahil po ko na tako oh makatuhada ninsan po kumande di azuto kakal po makinang auditi ko sa imban do boss kadazan miyan pa yung dugo DJP talaw bay no diti ma po ang kabi do apodam tahu minute po tako dahil do ko sa imban do boss kadazan diti si bata ko po do papahumbus nga vi do pason nga vi datambahod mazariti WhatsApp da Sabah VFM. May ganako zaman tadi Helen Yong, hi shalom kopi po sayang ang suvab DJP tabi kinaposikan kumadi Zandi Dolores Asing, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Dato Elizabeth Morris, Dennis Yang, Lucia Bibi, Ellis Lim, Adila Emilia Gom, Johnny Upin, Agitus John Modoit. Ma gumo po yung susuway si Auto Audi o si Vatan na papahombos nga vitingan kaya ito pinay may ang pinapason Hansan do ang hidas toko to may mo om tihombusa toko piko vangan toko dead Sabah VFM da namot toko po do paulolo may ang pedo balakat minamangun kumade do toko sa VFM kadi Helen Yong mantad inanam diti mga pasan mantad master mechanic mantad sanakan ko pivo sa nang usubab tada ko tahu kumade diyo DJ Pete om sa VFM tambahut to pinay ko dead Sabah VFM na ikot binasik ha pason di Dennis Nicholas Yang shalom kopi pasyan ng usubab DJP o kumasal baby tambahut pinay ikingan egisom do Z kaditi o may Mr. Mark J kopi pasyan ng usubab George Gimbun kopi pasyan naging kumade diyaw o maitan ko na pa itingan nga video zuki at pinay may Kim Lentin Fuk mantat papa mamason kumade Bridget Samuel Lucia Bibi Luis Chin Oma santap di katutunogo kopi pasayan tadaw ko tahu om upus om hangat ku kumade dia zu savia vi katawadan kadi Kim Lin Ten Fuk Flora Kunus Red Devil Florence Boyjol Simon Boswin Clarence Wong katawadan ku mga video zu tu pinapabuzo na pason nga video zu masade da kosahimban no bos kasasan da nung suwabiti. Kina ko hozo manta di Regina Jacob Tokyo siyo kadakaus dogo hozo di if Simon lajangan nipi kudi kosodop.

Ya, tapi nga bida bana jam ka vahu himo padam onom minute do nong sebab no di de pagun to ko om kuang habida apat pa minute ko de do sa imban do boss kadazan o ma ma via vi no di o ko sa imban do to ko do nong sebab iti om sumusut miampai do ko sa imban boss do sina miampai di DJ Logina kyo Om Hisan kuy Jesus do hozo tovi mentak do ko sa himban do ko do nong sebab diti hozo mentadi Matilda Mojun Agung Agung kuyu kaditi ama dari tipe di kisah mau kesehimban atau kau dan ngusah biti tabi pibabasan mantan dogo DJ Pit dari nukup pokok nafi dan namot bye bye.

Kono po telepon anak mo yun ikatinam, am sino panawan huwang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anak mo yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on ki pasindangan mo anak mo yun, o yun, am trono lukawan nilo. Si honor lukawan mo anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onongon.

sino kalarawan huang ko asuang na yo kono anak-anak pahbuto kakapandaira raho takamurut alihalan kono payo asiga takara ika apuso raho numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu piyo amika huwa uwasan na sikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intorek ra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniak ahayam amali kono rahu rahu bokon bahasa bokon kuan hino abrihwat hino lapon takara luang na sikulan pasal kape tunggulan nilo kape o nando pirayno ano ang ayam rahu numurut tu am asiseliwan pemalur nuna pandai itu rainom memang lawone yo. Jadi mungkin ra luang nu kap kain tunan tu kai long takara bangsa takamurut am ili anu nali rahu nali sulapit nali am nando no yo. Am raino wangon ku ikap yo man taka toho mo rahu taka tu raino. Kini ka kasugura 30 taon na inom nando na ngayam ra kono raho ta kahito maya pesro longgom no inan ko maupus sa won so inu ikapi atung wilin hito no anak-anak wahura to ma ingalanan nek rahili raulun murut ko nam nando no ilian taka ano kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahupen malayom malang ra ulun murut.

Kaya tapos nga kapisan na nga natutuwang kapisan na nga makinangaw di tiga sa limbahan at ako antok at tuwang taraw dat ako talo ako turo tulan dat kahapa di titaon doon na ribu doon na para manam iya may ampay kagudaha Albia Justin sumulimog mantador di Malaysia sub of FM amiti ako mga ruhang na kusilina dat talo jam diti apon sikaw kumada kayo hadit mamaso tumanod mediti live dot a TikTok tumanod nagi maya.life.facebook maya.rtm click maya.frequency radio ponsikaw amo agigina kumada kayo to kasasay mamili manakadong liti ka sa limbahan na takaw ito pa nikaw iso nasuay kalansanan kalansanan iso ang takaw kalidasan dit osanong kamayan dot iso ang dot katingaligan kasasay kamayan dot nuridi kalansanan dat abarakatan to kakasasay dat minamangon mulong pia dat gumo iti kamenat pagumbalan dat otagwangan kasasay anuan to kad kagarasan mantok dat mangimbaba da kaposyon matam de kau sinding manta di gumpu iti langadan kaditi mantok dat manimpun iti kasalimban to kau kenaw kinang hotokaw.

Ito na ko jam ka siyam talo na para man aminit ado tatuo ng antok na banality kapisa na nga natutuong kumadya tapin ay Matthews ama kumada ko dit mamaso ada to manon maliti live Facebook upon siko ada mamaso da to manon diti ka salimbahan na takaw antok na timpuriti patam na ikaw iti gatang na gata mantok tadaw dato swa bata daw dat ka apat ka walo datulan dat ka hopod diti taon 2002 na para manam iti gatang na susugata tapin ay ikaw siyam ringgit anam na para maturusen na sa kilogram gatang na susugata siyam ringgit anam na para maturusen na sa kilogram gatang katakapian aw na ho bagredat kay sa lima ringgit turun na para maturusen na sa kilogram gatang katakapingan aw na ho bagredat kay sa lima ringgit turun na para maturusen na sa kilogram amiti gatang katakapingan aw na ho bagredat kaduo apat ringgit walo na para manamsen na sa kilogram gatang katakapingan aw na ho bagredat kaduo apat ringgit walo na para manamsen na sa kilogram amiti gatang katakantalan gredat kay sa lima ringgit lima na para sen na sa kilogram gatang katakantalan gredat kay sa lima ringgit lima na para sen na sa kilogram amiti gatang katakantalan gredat kaduo apat ringgit lima na para mo sen na sa kilogram gatang katakantalan gredat kaduo apat ringgit lima na para mo sen na sa kilogram amiti gatang katasikarap seringgit talo na para masiam sen na sa kilogram gatang kata sikarap seringgit talo na pada masiam sen da sa kilogram. Ito mereka wilo na gatang na gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang kata Sabah teka iti LIGS. Mereka sinding pemalihis manta di Marius Mel sumandak talumis.

Ya, tapi kau pada mata 3 minit pagulo lumang to mo jam do to ko madu. Ya, tapi kau ako madu kayo adit. Manguhot nunod ababayan bay no antok jam do to ko madu do tino tapi kau miam pay to di ababayan popolo mo sa pason maya da telepon. Nga kapagulo dilo tapi kau iti ka ngayon madibut morning garo dit kapagoy rasam do to sapo. Antakanin po nang datlaha datu kunak kalabakan ampay na iti sipitang tenam bofot membakot tambunan am keningaw amamu nagi ataliban po nang hitid rahat katunabon kampay na papar pinampang kota kinabalu tuaran ranaw

Sige, tapos na ikaw insan pa man, pasaro ako mado kayo dit apang yan dati ida. Kaya nang dit aduya dat akamayan dat nurdi aluyudan tapos na ikaw. Mingat-ingat, mantong-antong pasarili do kayo kaya tapos na ikaw. Anong antakan, akamayan dat ako ngayon dit akaligagan. Nga sumikap dat mundaliw mantok dat katingaligan. Ya, ponsi ko dia Ben. Hai-hai nagi kumadia. Tapi naik ko daw, ponsi ko mamasa dito mano dito kasalimbahan na to kao. Matap naik ko sining pamalis man tadi kunal el iti lumohing na di pamagunan ka dito kanaw kinawa to kao.

Iya, kumado kayo dit mindalan ang doklat banaliti. Hapon si ko mamili mo kinangaw dito ka sa limbahan na ko. Rulan-rulan ang doklat kayo dot papanaw dot karita ang doklat banaliti ito pinay ko. Anong asapaw dati rasam nga kada kasyaw nung asado at tindalanan nung siya dapon nga mundurang pagturuhay apagulo dat mga put tindalanan da kayo nanuhit labi kiguna ito pinay ko ang kamayon dat tanudo na at akaturan dat atalon-alon mantak atingaligaw id akinayanan karikatan da kayo miampay dat asasanang ito pinay ko. Ya, tapi negara di Siriba dot iti pengeludan perintah madani pinuruanan di yang amat berhormat luguan menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ninggisaman meneribau di tihal pelarian Myanmar nga tilambuson dot man pegiroto mayat di tipengin samakan diplomasi hasil dot rundingan id pelatan de Malaysian pogun dot Myanmar. 1,400 turun na pada mana miti pelarian Myanmar pinata dot muli monto ida suang nata fasa kumaiso miampai dot aulud misusuhut miampai dot asasenong at pinay kau miampai dot magano nagiriti hal katingaligan dokumentasi kakunan dot kamayan dat bagian dit akahampit amlang dit itabinay ko papagirot dit ipongludan dit ihal migrasi montok dit labi aulud miti lambus batabinay ko pagululumang to kamay jam dat ako maduo iti sinding man tadi makyubag tinaro kaditikan ako kinangahot ako.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kawan, no kayo nun manahak o gumo ko sa nangon o kung kuna po mantok kalidasan to ko nga mantok magi economy pagun. To kawan, no kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamus mantad tadon o maasambayan mantad pungawit ta kanon. Milad akan say rayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasakayon dit labid o siriba. Kapungupup po po guru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kuman kalidasan am sektor, pumutanaman po guru.

0: Ja, da bin ich ein Sorgendrucker. Ya tapi aku itu suang toko jam dah toko rumah dua mai adit tidak tiga selimban na rumah doh kayu adit mama son na ngambil rumah mot adoh mai adit nombor dah telefon aso walu walu turis dua patu apa tiga aso walu walu turis dua lima siam iso ambah iti pemalawan dot kopagulu. Hello kepisah nangan dot tuang tapi nai.
1: Hello kepisah nangan lagi tuang kau dia Aldia.
0: Ya, bata pinay talpulan plumbusan na paso no tapinay?
1: Ba, po si Kartago, no, ay talabi pagulo pamasan na kupad. Kuma dia, kansan ay datang natang anak no, latang natalidali, das paganakan no, Albia.
0: Ya, po si ko.
1: Nakala po, pamasan na kupatit ang kampinay ng hotel at kampung gaur, kutabulod. Nagkala pag nakandisika, nag-iindok dahil at magkulat, tulian ngay, nag-iing kamsatur, nag-iakunagiliwane, manika dahil at kampung na tao ko tanglod, nag-iitit kambalutan na siya, nag-aliyab dumalik, may kaliyon, janilunog, imadutin, lagi ibagang sagi, si Adila, si Maliago, si Marudim, ama ko lagi alihwani, Lucia Bibi, kung si kau di pasan no, di kasuam di Lucia, di salimbahan na kadajan, rongo ko pasan no, nagitit, nagadi Koyokwin, ni Piturus, ya Paulus ngayon, nagi iya, yagang nagka madang talipok, nag-i-rose, nag-sugod, nag-i-janiupin, ilan lihinggang, nag-i-jagibun, iubog, nag-i-yasip, ilungkin, nag-i-dansi, tumas, i-jalina, i-intom, i-majakang majuna, ay ikaw ang balutan na tweety na kaningaw, may gadi liman, na taralobo kaningaw, may David Chando. Ma, kung na din saan ko rungo di, alihuan ko, kalsikil, nagi arne juta jalios, inarumbay pita, nagi Ellen dan kemabung kami juli me dah di sarara kami uliam dah di sakit-sakit di oleh ikut lansana kut pengrong lati tong kapan ngerti makun lagi mag-magi alihwan apili api talib-talib bangun pemasa ni manika garauk nah lat talibong aku pada latih DC ngak man kuno pun nak ingaran dah eh kisah nak cetam kampai ngak kuno kambulutan sampai pasan ku dah kepinangan tadau kata lu tatuang tadau kata lu alasan lu tengok di dali dah tak kau kasih dia terima ni kita dah ika kana DJ Alvia
0: iya pun sih kau dah terpilih tampulan ini nak no
1: okay nak lagi ya.
0: Ya, kung sikahan na kumari itong pinaitampulan. Pati pinaikaw sining manta di Jeffrey Anjuman, tangon Montokopusan.

0: Ya, tapi kau tu pemalahan yang sumusut kau. Hello, kapisan nang ane tu tuang tapi nai.
1: Hello.
0: Ya, kapisan nang ane tu tuang tapi nai.
1: Hello.
0: Ya, kapisan nang ane tu tuang.
1: Kapisan nang ane tu tuang.
0: Ya, tapi nai pula musuh na pasun no.
1: Yeah. Pagulupam, ya.
0: Ya, pansi kau no.
1: Bainak na yung masan.
0: Iya, ba, palamusan na pasan.
1: Masan na kung itampulan, itampulan ang iubog, iagang agulo kayo madang, i-dansi ka agulo, tuaran, idarin na, dali na ka agulo, gutamuro di, wala kari. Ay sa sasko. Pa.
0: Ya, iri na no. Ya, ponsi ay. Kau. Ponsi kau.
1: Agal.
0: Ya, konsikan ko ma di tambalut di tino di. Matapin na kau sining man tadi koma 10 iti osoro ko kanitikan o kinang hata kau.

0: Ito pinaka aso wala lo turis sa 244 ilan nombor dit mila manda kod remoto antong datuban dito amiti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
1: Hello, kapisa na natutuwang Albia.
0: Ya, tapinay, sintam ka te.
1: Ayaw, dito Albia.
0: Amba, ba. Tapinay, palang busa na paso, no?
1: Oo, oh, hampa ka pagulo pa miya. So, aswa, ulang pinag kita arang ko.
0: Iya, pansi ko, no?
1: Yagang. Katalo niya nagang. So, naman ako niya pang kapay. Yagang, itampulan, ilusidayaw, yugug, kami siya galing di iros taliyon Abdul Malik Lilaon Adiji Sasara ako to gumu yakapiala kung sikaw dit makinaw dit sa isa ba?
0: Iya.
1: Katutun ka ta, katutun kung sikaw.
0: Iya, kung sikaw na dito pinay.
1: Oh!
0: Iya, kung sikahan ko ma dito pinay. Sintom mantad ko tamaro doon batam na kausinig mantad editibin. Nuno habar no, kaditikan na kinangot ako.

Ya, kepisanangan Dato' Tuang Kumadia at Bina Josie Mindong. Apon sige mamasa, Dato' Manu, dito ka sa limban to ko. Iti pamalawan na sumusuhot ka. Ago dito, Tapinay ko. Hello, kepisanangan Dato' Tuang Tapinay. Siya, wakalansanan Dato' Karamot Kago Datino.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Tulong takaw.
1: Asa nang ba?
2: Ito mga kawin, so ito ka jam. Dato ako matulumay. Dito dati ka sa limbahan. Finally, dito binigaw jam ko. Permiso, isang minute. Ado tatuang. Makapisan na nga natutuwang kumadya Florita Kinajil. Kado di tiga pisan na nga natutuwang kumat. Ayun sa nan makikinangaw sa Bab FM. Poro sa dusod o sa nang kopyo. Mamason, kumadya Florence Boy Joel, Helen Young, Lucia, Bibi, Lucia Doyo, Mania Gansing. Nagi kumadya Joseph Batilo, Marius Marudim, Ingam Satur, Ivy Munang Tampulan. Nagi kumadya Adela Duvanson, Amelia Gom, Om Kampay, no? Santop, dit amu ko arayt, miyampay pason. Nunu kabar do kayo alansan alidas teririma om tilambuso to ko piom balutan om tabi piwabasan aku mah ado kayo ya pon siko amiti sumusuhut iti kambalutan na maya diti makinongo maya diti live dot Facebook kapisa na nga natutuwang kumadya tabi na Maria Johan hinapunagi Florita Losabam Laurentius Florina Gullius, Roman Ring. Kapisan na nga natutuwang kumatambalot nga sa Baba FM. Dari naman na po, timpo diti, tabi, tadaw, katalo ka diti. Yeah, kapisan na nga naging kumaraja, kumada kayo dit, papanaw dat akaraja, antok dat bahana diti. Kung sigaw tumamili, makinangaw diti ka sa limbahan at ako, sabagi pa ng kuruhang nga da kayo, antok dat timpo diti. At mga kong sining man tadi, Jali Majulus, iti nasip ko kaditika na, kinanghat ako.

Panantudukan magalait adan tanak isto ang kurita. Pasokotan label kapasarahan it nungabon isto ang kurita. Ponyan mantan it telepon munto kapasarahan. Karait ko ngayo, teko it nunggo it tanaknu it timpudiri. Patodon ginawa ang parisaan en sarantarikahon paguluit mangiduan ka kurita. Pasarahan it matatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanakno id kayunan panamangan teka id sikul. Pailihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit teka begtangan teka telepon piawitawit id trikohon panong dalikud teka id sampaping tanakno. Om sunudan sawano papasarodika nung Mr. Walino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tanggungan tokaw.

Moid kakal agaros ti kita daw, mga rajek karadya idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karadya, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamudulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasyon o alidas.

Ya, tapi ni kau jam kau pada misa dua pada mata lu minit ada tatu orang tak nak bana di tipon si kau kumada kayu di tak kakal pada amun nak kodap kakal pa makin ngau di tiga selimbahan atau kau ama kumada kayu di si depan ada tinga kada sansagai nung si depan nepo nga modop no modop nepo kyo ya kapisan nang ana tatu angku madia Florina Guluis Roman Reying kadi Roman Reying di ti kapisan nangan tutuang kumatang at ambalut kabisanangan tutuang tadaw kataluka hi hi nagi kumadya Nancy Lian hina po nagi Julius Wong kabisanangan na tutuang kumadya Aki Odu, Uncle, Auntie nagi kumadya Father Johnny Father Gilbert Father Wilfred Selvis to Malukun kariti ya, amun lagi alihuan kumadia tapi na teriti gabel damin gunting apon si kau tu masuh adat makinangau diti kesalimbahan atau kau amiti pasan di teri kumadi damin kepisanangan atau tatuang damin amun nadi aku megali pagulu pindikatan nadi bosi-bosi tinanku amun nadi mila mengimbasi lebang kawan tinabok kirim salam ko matangat tambalo tinag kampung gina rukot-rukot takaw suay tadaw kapisanang sanang-sanang hila pinay ka yeah, iti pason manta di say kaguti tabi na isabidus ka bu bisanangan natutuwang kumadya tabi na isabidus Elizabeth but ponsikaw dat ka kasasay makinangaw am tumano diti ka sa limbahan at akaw matam na ikaw sinding sumusut manta di Jaku pinampatan di Amy Sylvia iti kaino misisimbar kaditi kaino kinanghot akaw

kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongos dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti, kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan, mantad na dat kawawayan talisun diti, ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon, kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay, kasasari tutuban o titigawan walay, tayko linaminon, kada punutud itkoyanon dit poingukab om manginum waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Itakaw na pa, tiguro, kapiya maginong waig di kabagal, matag ka waig domis. Maginong, anong, gisang walong kalasa nga daw na pa nga, kabagal na. Na ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdong yasarong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko na kiwa.

anak, doon pa nga tanggungan to ko, bo. Tama nga yun, ayolod to susunong tingali gayo lo, mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om agency anti-dada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usulong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Kawan na kayo nun manahak o gumo ko sa nangon. O kan ka na po mantok kalidasan to ko nga mantok magi economy po good. To kawan na kayo nun na po nga asa nang ano. Milad onwan tumilamos mantad tadon om asambayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sa rara na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapumuhub papaguro ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lobby agayo, kumadkalidasan ang sektor, pumutanaman po good.

tayo kakita sa saulo ni Di Kangingis. Nga id saranom ginangodaw, maso kasumap kahagakan pamasarahan, tayo karaytandot kamurungan. Kahagakan pamasarahan, okon ko kaluhayan. Ilan na pa nga kabalingkangan kalidasan pamamasaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om so kadungan. Kada pulaga sa yalad o sangulunan managuang. Orhang ayolo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pang imbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamasarahan, kada pulas ako pamasarahan. Pasunodo, umad paganakan, tambalot dit milad tumbayon, tayko magkiano pungupan mantag tulung tabal kalidasan pamamasaraw. Sarana, magkiano pungupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot ngumang lingas. Tiki tulun o sakayot kinanghan, rotiyon, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

Monse pampalimanan bulintok tumirong sor arasi suwati kara takaw tips nati. Kalau bago mangakan aduangan jam, ryo kalau pio may kolong, lasain telepon bimbit ang kukulamos makakaran, manginom ratimog nansak, ryo kalau pio mambolong ang malupus tumirong, ratimog nansak mangindangan mamati ratoksit ralom inan. Mambal rasa naman sa kurang-kurang no intalo sa minggu, batik kapamchat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay mambolong tandan, kalau manginom ra inuman makakefen ang makagaw kapam alkohol, ryo kalau pio mambolong. Bolong ramonsoy amatana, mangindangan mapukonsera kaligagan ru inan.

Lalain takau na sumukor matang titiwan takau rapamakwanan da internet, pakaran takau ilo, kalau membala rawsoy akpana renggalan tojo, adi nayanan nombor telepon, password, at sinikulan am gambar. Kalau mangukaw ba email, am message, kalau napandayan osoy na ngator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw ng pakuan na internet, intor itakaw noyo ondo tiluan dula lain takaw. Migogon na takaw ng pakuan ng kansayan do internet.

ingato. Kadado ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, om kapagatan pangisadaan ay so kasagan, o kono po ko kadandang do undang-undang, nga kapag gundonok, kumahigan pogun. Nung kiva ko poyhan, paluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizam, duvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig kanangan om kumahigan, kovoygan pogun. Pasonditi mata ijen menguasa maritim Malaysia on Australian Border Force.

0: Si Wosian, Izoi Brian, Manta Tambunan, Kanomi Kinongaw, Kusimban, Boska Dazan, Aba Sibo, Doiti na po itambunan, o ngaw kusimban diti, e frequency, atusto, titik iso FM. Kinamay ka ma?
1: Rainforest Skywalk toy susuzon kanopi rainforest no po nga isa pa bago pamagaza tutumumbuhoy do umombo it saba pagun si bodatangus rainforest skywalk ipainva it rainforest discover center RDC sepilok na pariti nga isa tanda point tutunan sandakan i point bibida rainforest skywalk idinaw 694 meter na pariti nga tanaw it saba susuzon kanopi diti hobi ninaw mantat susuzon kanopi taman negara pahang ikininaw himo ngatus meter miampai kilinanggaw himo ngapad meter it piahatan susuzon kanopi talanggaw om tanaw it vinon pokuhi diti rainforest skywalk diti pinodo miampai maza it piahatan kazu tahun ilinanggaw dino kuang hobi do duvong ngapad mimo meter om vokon pamanggazat ut membuhi mantat putotong kok vinon do mikot it pagun diti it saba subay ko rainforest skywalk sandakan kibanagi susuzon kanopi it pipio kinizonon subay miaga it pouring hot spring 200 tungo pada 4 meter lembat danum 200 meter om maliaw basin 200 sizama pada 4 meter ingko po nga pagumuan dino susuzon tazit imiopot miampai kazu ngavi tagazo.
2: Pukinangaw no, doko sa imban, Boss Kadazan, noikot binasi.

dasanak isasaw pakanon do takanon tongomis. Otogian niampay takanon tongomis. Kotoguvang komohingkangan avakantinan om kitoluo. Noindaman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang keres nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Opon so ta kanon miadang, montok kosumizon ohidas dasanak ngavi.

Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pong sapan pakanon om pumagingo. Ahay do nubasanan, maguno da usap ko basanan om tuhon gigizon mesir om sina vokon it vinaon di akba lay kapanggunan usap o basanan. Mipahot miyang pay ko simbanon timpo. Kapanggunan usap ko basanan iti na noko simban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kavo capsule tapong cream om iinumon.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos inabeng?
0: Makiano siya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbol kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kapayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakatak no kapayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito to, Vikan ko. To, aw ko on do, minumbol account ko.
1: Vasi ni nagahong. Suvay ta daw, samyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telefona no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. No koutang ko da kad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hi, mo gun samang na po.

0: Ôi Ilas, có hiểu có tới đó xong qua hồ gồ gà ta đó ta đào bay nữa.
1: Ê nó nói đi áo Ilas, xưa vậy ta đào kia nó ngó nó bờ gà có bây anh hồ gồ gà ta đi đồ đó tí kiên ta đào.
0: Tới gà, có sao hình bàn đó nu?
1: Ê bố ngà có cười hổ. Ai à, sao bà VFM nó bò? Ô cơm có bây anh hồ anh hồ đó có cò mời đó hồ gồ gà ta ngà kì vã. Xưa vậy ta đào kia nó ngó nó bờ gà.
0: Ba, mo si ti mo kinangozo da Sabah VFM mantan bay no. Kota ho dai ni last da pinapaya ko daga.
1: Kadai bay, tu mana rupai han ho kata da tiket ta dau in Radio Malaysia Sabah VFM. Ko sa himan bos kerazan nei kot dinasi.
2: Tapi nak kau pergi kata timpu dah kangen di Zopalit Bogun dah jam 44 minit dah ngosu bab mega dah kepayahan di tinu papa hembus zopo hai di tining kokoton dah katang kata pinhabus dah ketinanan pemohonan kata sabah nombor kinehan kepada tivo kon tapi nai dah sangan dah dandad sangin dah dindad dah pengko oning kokoton dah katang kata dah terabaino tu popo unduk popetu dah tidak kata kyo dah di mata kepayahan dah tapi nai ngapi tiap puhut kata nopo nga sizam ningit ono mo param tu sindo sa kilogram puhut kata sizam ningit ono mo param tu sindo sa kilogram kata kapingani ono upgrade kaiso nopo nga himo lingit tu ng param tu sindo sa kilogram kata kapingani ono upgrade kaiso himo lingit tu ng param tu sindo sa kilogram kata kapingani ono upgrade kaiso nopo nga pat lingit wahu ng param onom sindo sa kilogram kata kapingani ono upgrade kaiso pat ringgit bahu ngoperam anum sindo sa kilogram kata kantalan grade kaisa no pangahimo ringgit himo pat sindo sa kilogram kata kantalan grade kaisa himo ringgit himo pat sindo sa kilogram kata kantalan grade kaduvo apat ringgit himo ngoperam bahu sindo sa kilogram kata kantalan grade kaduvo apat ringgit himo ngoperam bahu sindo sa kilogram mitya kata sikalap no ponga selingkit tong perem si jam sindo sa kilogram kata sikalap selingkit tahun perum si jam sindo sa kilogram itu nang avi kata nggak tahu pun habis dokat inanan pemohonan kata sabah montok tarau bayno tarau kapat kawah huruf fuhan di tiko pod om hansan do tenit no tahu inasan do tapi nang avi hoho binok pisau kumadi kihizab do popetun do gata do tarau bayno
3: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyudang dohong pedesan
4: antur konsol pemegang pogun yang penahun gisom do tadao baino
5: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
6: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
5: tanuda gai doin abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadao
7: i point to note if RTM no po.

0: tumadan.
1: Kusahimban, boss kadazan, noikot pinasi, noikot pinasi. Oswal tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zambo Pudumbaho Titik, ISO FM.

0: 기바 허서 까바바구노 Abal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pemohisan, iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mempaitu tundiozu, kalalahano ponohinasan, hozou momomohis kinezonon Sabah, toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kepenguhan diozuiti, songian papatod hozou kawawagu, montok ponohinasan, hozou om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodo nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om nagi hasagan doit online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby painggonop o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.
1: Tumilay ka kami ng Hansan na his sa ginapam yung pa'y hozo di Lorena Inging ay tando kompizon ko kahangadan. Mata ko pa yan na may na jam ko to tohu nga parang isa minute na lilo. Nung sa papid po, kung dito ko, at timpo may na pa nga papongos na pa di hozo do hozo nga vi e kivaw do e computer da gay. Inatay mo da gay, hozo ko pabago inatay mo da gay di buhan ko si Zam nakatahib. Dam nagi di buhan ka bahu am buhan ko si Zam nakatahib. Manta ko pa yan ay so pado hozo ka bago dun ko suang dati da computer da gay. Pang ko pa nga hansan kuma ipinapato da hozo kuma di huhumozo nga vi artis nga vi ipinapato da hozo nga tabazan pahid kyo tu it bogizan da gay na na nakapanaw na tonggungan da gay do minomolis do minintong inanayzuk di o ayton nagi minok minok kinangaw di kapahumbusan do hozaw di zo dino nga mindat papago idbo gizan do suvay mega guminuhi kumaid rakam kana o mantal di rakam kana kumaid hiburan o music so ngayon do okay kada hiburan o music guminuhi kumarakam kana o guminuhi paswangan nagi date computer tadi ako mulahan kyo kiba dati vokon tapinay teko artis do muat do naku tu aiso o hozo naku tu au kahahabus hozo dagay ka bukon ni ngayho na kapayhan kyo tu it bogisan dagay na po nga minintong na pa yung zikay taga mo na yung zikay makinang mo na pa yung zikay di o oiton it kalalahan na do kapahumbusan di zo da humino zo so ngayon do ok kapunong dagay nga gumi kumaitrakam ka na o mantadakam ka na kumabogisan hiburan na music mantad hiburan na music no po nga mintong di balancing kopya na nga di hozo di oho yan pa di tuni di melody di hozo ki sangyan eh opo nga po nang dayo nung okay ka po nang dayo gumuhi kung marakam ka na marakam ka na po paswang dahil computer tadi tabasan po ito pinay ko nga bi go po nga kano makinang ko ditya hozo nga bi ito na po nga inuhud mantok hozo nga bi ka papago di buhan ko si Zam nakatahib nakasuang dari computer gay. Karena mungkin aku hozo di Amber Olga itando nabazaanku sultanun hozo mentadi Nathan Sebe si kuat naikot na timpu kada kon ini ginawa kati hozo pinampatan di Richard Bernard Mikil miampai di Alex Mojingo kinangot ako.

0: Okay, onway zo na ginoo ikaliaw kyo, o mi mang zo na gina pahapa manok tahu. Onway zo tan tahu ginoo i, tinumon ko na po nga mi mang zo di teto, omis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nay daman, nagipagyan ano dito tinumon nga nakahabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, siyari ki Julie. May nizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madari tina ontok na talwa. Na, kya, ngapoto nga bihataka nun daw ito kita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiba nga bitay ah, mga kanzaro, yami kinoy, pizza. Bogo bagwiti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Auwanganin na pinagatinan mo. Noong ko kabing pinagat, no? Auhan, matigyado ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyawti. Pohogosan sa Badjuli. Nagibango, kon ka tinan, no? Tinan ko nagitisan ni. Kaya sa pain ko, mamagampi mo?
1: Naman na, po ba di, Badonis? Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahay na sando tinan, tolo, nakahubi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahay na sando ko na po nga, pagungan toko, sandi.
0: O na, hinaga, tuhunga zao, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.